0: Acoustic Now.
1: Tanggap nga sa ako sayang mo ikaw. Nyugut sa boy dumbo, hampot na hiya ko.
0: Yang paling best, lagu kamu.

langit balilir nga malah palima kaya gluang biluan ganduang pinimbuang samuang totali adunya.